0: Sulti.
1: Who is Sulti? Me?
0: Sulti. Hamla samjera. Apa haru? Yahan sama aunu bhayo. Kehi garo piro namannu hai.
1: Kine garo mannu ra Sulti. Aba samjera aunu ta mai matra ta hola.
0: Feri feri pani samjera aunu la.
1: Bhayo Sulti. Ah, tapi rupanya baik saja. Dan selesai.